le di dira ka mantswana swabelang mekgwa e e bosula tlhabiwang ke ditlhong ka mekgwa e le nang le yona a ko kokobela a ko bate tlogela kgamogetso go tsweletsa pele ka mokgwa wa tsietso baka kge ngwanampe mokgwa wa wa tsietso wa go jela batho ka botsukunape wa go jela batho ditšhelete ka botsukunape baka kge ngwanagamba leitlho la morena le go shebile tlogela go rekisa dilo tsa mokunyata leitlho la morena le go shebile baka kge ngwanagamba gore mokwadi yona ga a kwala buka ya petolo jaaka e le yena.

0: bosa, dikgang, metshameko, metlae, thuto le maitiso mo TYS FM le Donald Bogosintshwaro. Mmpudi wa tsone.
1: Anselo o tabetlhe ya jona jere ya ke tsa gore re tla tshwara ya go kopana jana le soup ski eva moreetse me yo tla tshwanga ya gore neela jana dikgang go tswa mapodising a motsemogolo mme le ba go ntshialo a re tle re mo neele nako go le gonyenyana a setse a tla a ithulaganya mo nakong e ke ka leo kereng go ka ketlele ke go neele fela jana matlhasedi moreetse me kgang tse ke tla tswang ke ya go tlanyatlanya ka tsone fela motho wa me ke tla ke go tlhagisa ka tsone ka ebile ke dubela jalo gore tota botho tla tswa kopana le tsone jana go ya ka betshwedi e farologaneng ya dikgang mo letsatsing la gompieno moreetsi wa me yora kere re tlere le bejana engwa dikgang moreetsi wa me motho o tla tswangwe ya go utlwa thata jang ka yone moreetsi wa me yora kere ke tla ke lebile gore jaanong ma ke tla ke lebe enkisa kae jaanong engwa dikgang tse gakola gape go tlang go buiwa ka tsone ke ele ya fa tautona Netumbo Nandi Ndaitwa moreetsi wa me a tla tlhagisa jaana madirelo a ikemetseng gore jaanong gore tota puso e tla tswa ya go itsise jaana melao e e tlamang babeeletsi gone gore jaanong motho batle ba e le molao wa gore ba tshwanetse gore ka nako engwe hela motho batle ba ntshe sengwenyana ba se neele seshaba moreetsi wa me jaanong ke tsaya gore e le maikarabelo a go ka aba le go ka thusa seshaba se se mo tikologong gore ga e le gore go na le madirelo a e leng gore mo nakong e a ya go bula mo teropong ya go babese molao wa teng wa bo o tlama jaana company ya teng gore gongwe ka ngwaga hela gangwe hela ka ngwaga ba tle ba ntshe sengwe se se rileng ba se neele seshaba a e tla tswa e le gongwe kindergarten e ngwe a e tla tswa e le mokgatlho mongwe wa bagodi a e tla tswa e le mokgatlho wa bašwa mme hela e ne molao wa gore lo itse gore ngwaga ga e hete lo ise lo abe moreetsi wa me

re a jere ya tsa gore tla tswa le kgato e YouTube di santwa ta go ya ka molao gore ya nka re itse gore gona le di company ka bontsi motho di a bo ditla go dira kgwebo mo lefatsheng leno la Namibia me ya nong go helong o tle go bone madi a tse wa hela jana isiwa mahatsheng a kwa ntle go ya go belediwa jana kwa mahatsheng a kwa ntle rona ma Namibia ka bile ya nong go gwebelo ba mo lehatsheng la rona motho he be sa ka pele ha ile sepe moretsi wa me yo ra tshere engwa di khang gape tselengwe tse motho tla tswang go kopana jana le tsone ya ke tsaya gore tota motsatsing la maabane kgona ke motsatsing la gompieno jaana re tshwanetse re utlwa jaana pego ya molaodi wa kgaolo ya Kunene jaanong go banela o kare go na le setlhopha sengwe sa batho ba e leng gore mo nakong e ba batla go kgoreletsa pego e e tla tswang ya go gololwa jaana motsatsing la gompieno jaanong hela molaodi ena a re gore mangwa a rata a sa rate pego ya teng e tla tswa ya go gololwa jaanong ke yone e ya gongwe mafapa mangwe a a rileng a tshwanetseng go ka mo neela jaana pego gore jaanong a tla a e feleletse moreetsi be gore jaanong a tla neele seshaba gore be tota kgaolo e tsweletse ka tsela e ntseng jang tebang le ditlhabologo o bo bona o kare jaanong go na le makhanselara mangwe a e leng gore jaanong a ntse a tla kgoreletsa jaana a kgoreletsa gore me jaanong gongwe jaanong molaodi wa kgaolo a seke e tla ya go golola pego ya gagwe motho a gololosegile moreetsi me jaanong mme hela ene o setse a tla boletse gore o ya go e golola o ya go e golola le gale re tla tswa re ya go bona jaana motsatsing la gompieno ba re kran mo nakong e ba setse ba tlha ba buisanya jaana le MTC le yone kganya teng moreetsi be ke gore a kere re itse gore ba gaetswe ka bontsi ba tla balela ba re hela MTC he boletseng go data tsa tsona di tsamahela hela ga kere ke tsenya credit o itlhelele gore jaanong credit e setse e tsamaile gone jaanong ba re go bolana moreetsi wa me go setse go tsweletse jaana mo lefatsheng leno la Namibia fa go begwa jaana ka monna yo mongwe yo dingwa ga dikanang di le 20 a ileng a tlhabiwa jaana le go bolawa kwa toropong ya Swakopmund yebat dilo tse di setse di diragala tse motho o tlhabiwa hela o tlhabiwa hela o tlhabiwa hela o latlhegelwa jaana ke botshelo ya gago gore a kere a hash ga ke itse gore jaanong le tse dingwe gape motho a metlhe ba re lekoko la bašwa ba lekoko la kgona kere bašwa ba lekoko la Swapo mo nakong ba tla ba bolela jaana fa gotlhelele ba ne ba sena le seabe sepe jaana mo kgarurung e ileng ya tsoga nako fa ba National Youth Council gone jaanong ba re ba tlhopha jaana boeteleepele jo bošwa re itse gore tota kganya teng ile ya tsosa mekubukubu ga nna le dintwanyana ga nna le go tshwaranayana jaanong ba re mo nakong e Swapo Youth League Secretary e leng kgola Secretary e leng Everim Nokongo o ile a kgalakgang eo a menne phatlha mme le gone a ntse a tla bolela ha lekoko la Swapo tota le ne le sena le seabe sepe mo dikgoberegong tseo le gale o ile a supa ntlha di le tharo di le pedi le nne gale tse o belaelang tota di tla tswa di ile di a dira gore me yaanong go ne le kgoberego eo moreetsi wa me ga se ya go betlhe tsantse ba ile tsebe ke tsa gore ke bona go e sapediseng pele re tla bang re ya go utlwa jaana ka superintendent a itse ra ke mo bitsa sentle gone jaanong super skeva

0: ke tete go neela jana ka bokitsane tseo tsa rona tsa metshameko moreetsi wa me jora jara o tla bolebile gone jaanong. Wow ba re bosigongwe jwa kgona kere mošong wa letsetsi la gompieno go tswa mo tsatsing la maabane a re tle re bone motho wa metlha re itse gore tota setlhopha sele sa Brazil ba ile ba kopana jana le Japan, mme fela metshameko ya World Cup moreetsi wa me Brazil ba fenya Japan e ka nna di le pedi go e lengwa fela moreetsi wa me. Re ile ra bona jana setlhopha sele sa Germany ba kopana le Paraguay moreetsi wa me di ile di a ema di le maleka morago ga regulation time, mme le gone ba ya jana kwa metshamekong ya extra time ga tshwanela ke gore jaanong borre ba batle ba ya jana kwa metshamekong ya di-penalty. Wow, Paraguay ba shapile Germany. Germany o dule mo sejaneng sa lefatshe mo nakong e a o ka dumela. Ba le bantsi ba ile ba re ba bona Germany ba ya kgona Germany a ya go tsaya jana sejana se, mme fela mo nakong e Germany ba dule moreetsi me ba ragiwa jalo ke Paraguay. Mme le ga go ntse yalo re a bona jana mošong wa gompieno le gone makwena-kwena Netherlands ba ile ba kopana jana le Morocco moreetsi wa meme fela ke gore a kere metshameko ya teng ya ema no e lengwe fela go setlhopha morago ga extra time ba ya jana kwa di-penalty. Morocco moreetsi wa me ba ile ba nosetsa penalty di kanang di le tharo, mme Netherlands ba kgona di le pedi hela. Gore lang gore Morocco ba ntshitse Netherlands. Netherlands ke sengwe sa setlhopha se e leng gore tota motho se ne se lebilwe gore tota motho se tla tswa se ya go fenya jana sejana se sa lefatshe moreetsi me ke gore a kere mme hela gone jaanong Germany le Netherlands ba robetse ga ke bua le wena jaana go ya go robalwa e tla re nako ya mongwebelo ga ba tsoga ebile gore jaanong motho ke sefofane hela tlopi ba tswa ba tsamaya. Ya le ya go ntse yalo ba re mo tsatsing la gompieno le gone go tla tswa go ya go na le metshameko moreetsi wa me bogolo thata jang e ke tlang ke lebile e le ba re tse Ivory Coast ba amogela jaana no way ke metshameko e re tla tswang re go e gasetsa jaana mo phirimaneng ya gompieno. Cote d'Ivoire kgatlhanong le Norway moreetsi wa me le ba go ntse yalo ke gore a kere e tla re ka ura lesome le bongwe re bone jaana France ba amogela jaana setlhopha sa Sweden moreetsi wa me jaanong le gone e tla re mo mošong wa letsatsi la lwaboraro Mexico ba tle ba amogele jaana Ecuador lwaboraro ka ura ya boraro mo nakong tsa mo mošong, mme fela ka moso go le lwaboraro nako tsa thapama England ba amogela jaana DR Congo moreetsi wa me, fa Belgium ba amogela jaana Senegal ka bokhutsane moreetsi wa me ke gore a kere ke jaaka go tla go ntse gone jaanong tlhopha sa ntlha sa Africa ka moreetsi wa me se kgabaganyeditse jana kwa karolong e latelang ya metshameko eo ya sejana sa lefatshe. Re bua ka setlhopha mang ga e se setlhopha sa Morocco moreetsi wa me ba kgabagantse kgang e e leng gore tota mo nakong e ke tsaya gore ya bo e dula sentle jaana le maAforika ko ba iphitlhelang ba le teng ka bokhutsane moreetsi wa me. Jaanong re tla tswa re ya go emela jaana setlhopha sa Ivory Coast mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno moreetsi me le gone ka mošwa maphakela tla re hela ga re tsoga ebile gore nya e seng maphakela me re bua jana ka nako tsa thapama re tla tswa re ya go utlwa jana ka DR Congo gore le bone gongwe ba tla tswa ba kgabagantse kgona jang. Motho wa metlhe na le wena setse re tla re tsweletse jalo ke na le molaetsa ga ka bokhutsane o e leng molaetsa wa botlhokwa-tlhokwa fela mo nakong e moreetsi me ke gore a kere ba re go na le phuthego ya barui moreetsi wa me utlwa fela fa.
1: Molaetsa wa botlhokwa o ya go barui botlhe ba Namibia ba ba dirileng dikadimo kwa Agribank go reka dipolase le leruo. Lolalediwa go tsenela phuthego ya botlhokwa. Maikalelo a phuthego ke go ntsha tshedimosetso e e botlhokwa le go buisana le moemedi lawyera ka ga dikadimo tsa Agribank. Letsatsi ke kgwedi ya Phukwi July e tlhola malatsi a le mabedi ngwaga ya 2026. Lefelo ke Katutura Youth Complex mo Ventuku. Nako ke ya borataro thapama. Le kopiwa go tla ka dipalo tse dintsi ka gore kganyana e gogile nako e telele, mme re tle go bua ka ditshwanelo le dikgatlhego tsa gago o le morui. Go utlwa dintlha ka botlalo ikgolaganye le Mme Jane Kuhanga mo 0811 299 666 gongwe 081 84 58 193. Lesedi la molimuru
0: ka bogotsane ke putse go e botlhoka tlhoka mo mashong wa lesi la gompieno ba re ba sekole sa mokala le bone batla bala letsa jana batsadi kwa putigong e botlhoka tlhoka moretsi me ana lwana re tle re go utlwa jana fa muruta bana me eli felskun ala letsa jana ba ga e tsho go tlana kwa putigong e botlhoka tlhoka e utlwa fa
2: ke batla go ntsha molaetsa mabapi le tshutwe ga batsadi e ka tshwarelwang ko mokala kaleng RC Combined School e laletsa batsadi ya la botlhe ba ba na le bana ka sekolong go tla ko phutegong e e tshwarelwang ngwaga le ngwaga e ka nna ka labotlhano e seng ka lamatlhatso jaaka re itse ka gale ka nna ka labotlhano ka gore morago ga pitso batsadi ba ka tsaya bana ba tsamaya ka bone magaeng. Ke batla go lo neela dithulaganyo jaaka di ka salagana morago. Ura ya bosupa re tla kopanena ga sekolong bana le batsadi go leba dibuka le tiro ya bana jaaka go rulagantswe ke sekolo. Ura bosupa go tlhela ka ya robong e ka nna bana le batsadi nako eo ke yone nako ya gore o kopane le ngwana wa gago o lebane matlho a phage a tshwere buka ya gagwe a tshwere tiro ya gagwe yotlhe ka dirutwa tsotlhe tse o di kry-ang ga sekolong o kgona go ka kopana le moruta bana yo ruta ngwana lo bua lo utlwana gore goreng a dirile bokoa jaana kgona o leboga moruta bana jaaka ngwana a dirile sentle go tswa gong ka ura ya lesome re tla ya ko ntlologalagala ya sekolo ko phutego e ka tshwarelwang teng na pitso ya batsadi o ka tswa fela gore e ka tsaya nako e kae ne re ebetse gore go tswa ura ya lesome go itlhela gongwe ka ura ya bongwe ka tswa fela gore molaetsa o kgona e ka tsaya nako e kae ka pitso ya teng
1: mme felskunu a ke go utlwa sentle gore lwantlha-lwantlha lolire lwa re phutego e ka nna ka la matlhatso difiri tsa ga July ga e tlhole e le difiri tsa ga July ke di derte tsa ga July go le lwa botlhano
2: go ntse jalo rra re ile ra itsise batsadi mo lekwalong gore re tla kopana ka la matlhatso ka di-four mme ka ntlha ya mabaka kwa ntle ga taolo ya tlhona ka gore ke out weekend bana botlhe ba tshwanetse ba tsamaye ka out weekend ke kgone ke ka re ibetse gore e nne la botlhano e re ha morago ga pitso batsadi ba tseye bana fela ba tsamaya ga go na le potso engwe e batsadi ba batla go e botsang ba ka lebisa mme mabote 081-641-5389 utlwa dintlha ka botlalo ka phutego 081-641-5389
0: re moleboga go menagane o mo dire ka nna small boy mongwe la ditshipi nako fa gane a buisana jaana le mme Eli Felskun ba bua jaana ka phutego ya batsadi e tla tswang ya go diregela jaana mo mafelong a beke eno itse gore o le motsadi ba re tla re morago ga phutego ya teng hela bele gore jaanong e nya ke go tsaya ngwana wa gago hela o tsena mo tsileng ke dibela gore tota e tla tswa e le out weekend ka batlang ba e bitsa ka gone moreetsi wa me ditlhogo tsa dikgang di a latela mo nakong e sa fediseng pelo moreetsi wa me utlwa fela fa ba re monna yo dingwaga di kanang di le 28 o ile a tshwarwa jalo mo tsatsing la sontaga morago ga go tshwarwa jalo ka matokwane moreetsi wa me a boleng jwa dikete di le 704 moreetsi wa me a kere $700 tsa boleng jwa dollara di le 700 kgona kere dikete tsedi makgola shupa mashume amane le bongwe ke tete go ebele jalo moretsi ba re se se diragala jana gaufi le toropo ya o ka hanja moretsi ba me ba re go ya ka moeledi wa sepodisi eleng senior inspector Maureen Beha o tla a itsitse jalo gore monna tota o ile a latelwa jana go tswa o ka hanja shopping mall a tse ile kgetse dikanang di le pedi a dikabile jaanong ga belaelwa gore tota moteng ga kgetse e gongwe ga kgetse tse go

0: ya e le buela kwa tlase gompieno. Ohe, gongwe ga ke itse. All right, ke a utlwa.
1: Intshwarele ke go sotlha phakela jana ke ntse ke bela phakela.
0: Ga go molato la ha e le ope.
1: Ke senka ngwana rangwane.
0: Ngwana rangwanago?
1: Ake, o nyeletse.
0: He batho?
1: Le molo wa pinkga ke motshware, mme o na le nomore ya me ke a mo leka, ke a mo leka. Leina la gagwe ke Blandine Seroka. Tswetswe Blandine, ha o utlwa molaetsa o mo phirong. Tswetswe.
0: Me Blandine.
1: Blandine Seroka ngwana ra ngwane.
0: Ehe.
1: Gore mogolo ye ke no makane ma mafunga.
0: Ehe. Ora nya ke tsa gore ba ile gore ba ready tse batla tlo ba monela molaetsa akere.
1: Ba monela go ne ke mo likile kgwedi o kgekano. A last resort ke TYS. Ha gona ka mokgwaosi.
0: Ga gona ka mokgwaosele.
1: Papa o ne le letsatsi ke le nketo.
0: Ke go lebogile tlhe mama.
1: Ka kgiso.
0: Ke go lebogile.
1: Bye.
0: Ya. Me Blandine se roge kwa leng teng ge me mafunga wa go batla a re tshwetse o ile a leka sebaka sa kgwedi a ntse a role ka cellphone ya gago gongwe ba utswile gongwe o tshentshitse dinomore ga re itse ya go tlo motshwaretlhego go tla tswa gona le sengwe se se botlhokwa tlhoko se e leng gore wa go se tlhokela mo nakong.

0: Mayeko. Metlae.
1: Fedi le mo re se ga ditlo tota bana gore ipitlhelo le fa kae gore jaanong ga ise le tlhabeletsa tsi mo motsemogolo a re tle re ye go le hey ba re tmang double HP.

today we get together re a tlhapelwa gompieno eh is re no tla bole go kae gore ya no ga se mafoko a me bare today is the day WHP moretsi wa me bare gona le gore kwa kgaolong ya kunene moretsi ke tla go ene hela tlhamo ya teng se tsabela le sepe bare kwa kgaolong ya kunene gore ya no re itse gore motsatsing la gompieno go tshwanetse gana le pego ya kgaolo moretsi wa me mo molaudi gona ya no e leng moharukwa o ileng a tlhagisa bagaetso jalo a tlhagisa bagaetso jalo gore tota pego e tla tswa ya go tswelela fela jaaka go tla go rulagantswe ka ebile jaanong go setse go na le makhanselara mangwe a e leng gore mo nakong e ba tla ba bonela fa ba se itla ba tsenela jaana phutego ya teng gongwe kgololo ya teng moreetsi wa me jaanong ba tla ba ntshitse di-artikele dingwa gone go ba re article 110 a of 5 ya molaotheo gone jaanong gore tota go tshwanetse gana le batho palo e e rileng gongwe makhanselara a a rileng palo ya bone gore jaanong phutego e kgone go ka dula moreetsi wa me gore pego e le yone e tle e ntshiwe gone jaanong jaanong go na le makhanselara mangwe a o ka reng jaanong bone ba batla go dira mo ba go ngala phutego ya teng motho ka e ba fela jalo ka bokhutsane a jetsa gore ke yone boycott e go ka ngala phutego ya teng gore go tlhelele se se ke tlase ya diragala mme hela molaodi ena a re gore a lo teng ga lo yo mo ke gang ena ba gaetso bone ba batla go utlwa gore me tota kgaolo e tsweletse jang ka ditlhabologo moreetsi wa me jaanong ke tsaya gore re gona re ntse re emetse jaana phutego ya teng mo tsatsing la gompieno ga re bua jana ka state of the region address e leng gore mo nakong e tla tswa ya go dirwa moreetsi wa me yona kere gone go ntse fela jaana motho a metlhe engwe gape kgang ke ya monna yo o dingwaga di kanang di le 20 yo o ileng a bolawa jaana ka go tlhabiwa kwa Mondesa swa ko Monti moreetsi wa me maloba a ke ka metshameko ya metshameko ya the Standard Bank top 8 ha e tshamekela mo Swakop Mount ke ile ke a tshwara taxi ke a go tsena go lo ka silo lo antla lo ga go rekisiwang dikapana gone ha mane ayayayay hey wa itse go go motho re a gola jaanong kapana hala le yone motho ke lebile yana ke re hey mo ga se mo ke tla reng ke a go ja mo ro lebile makgheledinyana ha me yanong ha ke tsena jana mo teng ga ke tsa gore ke Mondesa ke re ke tsamatsamanyana jana o bona gore man batho ba ntibile hala ba bona hala gore

UN ga swa swa go mona me ya nong tiragalo tsa go bolana re setse ditla ditlwele tsena kwa toropong eo ya swa go bunti mo reetsa me go raya kere na ko engwe le gone ha ke ile ke a etela swa go bunti ba nna ba ntse ba bua thata jang ka ga batho ba ile go re batla ba bolawa mo reetsa be ba re swa go bunti go motsa ma ya bosigo ga se se motho tla tswa go se re tloediwa gone ya nong ke engwe ya ditoropo tse ile go re tota motho bogolo thata jang DRC gore ka bo DRC ga ketse bo matutula gore me tota re go ntse jang ko ntle ga mo reetsebe ke go raya kere ba re tono wa lefapha la tshireletso gone jaanong e leng France Kapofi mo tsatsing bekeng e fetileng tota o ile a botsolodiwa ka military base lefelo la sešole le gotweng le a tlhabololwa kwa Okongo mo kgaolong ya Ohangwena jaanong ba re Okongo o kilometara dikanang di le malwa hela go tswa mo lapeng la ga Tautona Netumbo Nanding Daithwa jaanong ba gaetso mantse ba tla ba botsa gore hela he boleleletlhe a lehelo le le a tsosolodiwa gone jaanong gore e tle nne lefelo la sešole ebile jang ge thata ga thoko ga lapa la ga Tautona e leng Netumbo Nanding Daithwa moreetsi wa me jaanong ke go raya kere gotlhelele ga tla ganetsa ga tla bolela gore me a ke kgone gore tota go tla tswa go yakry-a go tla tswa go ya go agiwa jaana gongwe go tsosolodiwa lefelo la teng ka ebile jaanong ba re ke dingwaga gotlhelele lefelo le ntse le ikemetse fela mme lefelo le gone le ntse le dirisiwa jaana ke mašole a lefatshe la Aforika Borwa mongwageng tse di fetileng moreetsi wa me ke raya kere ke engwa dikgang fela tse e leng gore mo nakong e motho o tla tswa ya go kopana le yone jaana go ya ka metswedi ya dikgang moreetsi wa me ga se ya go betle mangtete ke lebe ete ke go ene ele le wena o tle o ikutle molaetsa ba re kgwedi e fedile ae vandag ba re patela man ba re duela gompieno e ska ba mpelela gompieno le ke je madi ya message ke a go ja koko

0: edi lo ska ba ba mpelela le nna gore ya ke batla go ya go ja koko ke batla go ya go ja mo ke sa go jeng ka tloaelo ka gale moretso me le gale maketlo ke go utlwa jana go tswa kwa fatseng la Afrika Borwa re kopana jana le ratingwe go utlwa fela ka kgang e le ya ma Afrika Borwa ba batlang ba eme ka dinao ba re ba tswa kwa hetsweleng ka lefatshe dumela morwarra Mr. Tingwe
1: ya rutlwa
0: e wa nkutlwa yana ngakere
1: All right.
0: Ra re be mo dina kontle go ntse jang ka kong fatseng la Afrika Borwa re itse gore tota lona lo eme ka dina lo re ba batswa kwa go lo thata jang ba Afrika ba tswa fatseng la lona ba boela jana kwa mafatseng a bone ke tsa gore gompieno jana go tla bo go tshwara me gwanto ka go farologana le gale ba re ke a kagiso utlwa eng ka ha warra
1: ya bo sele hara go ntse fela jalo tshwetso ya go letsatsi la gompieno ke yone o ya goreng batho botlhe ba ba tswang kwa ko ntle ga naga mme ba sa ikwadi ba sa tsena ka molao gore ba sena ditlankana kgotsa tsone dipampiri tse di maleba ba tshwanetse gore ba busediwe gae tshwetso e rra etse gore ka ntlha ya se go na le ditiragalo tse dintsi tse di diragalang mo nageng ditiragalo tsa go rekisa diritibatsi ditiragalo tsa go bolaya sengwe sa tsone toponyana tse dinnye tse di mo dikgoneng tse di le dintsi mo gorang goreng baagi mo gaemo ba hupelwa ga ba kgone go itlhabisa ka go dira kgwebo ka ntlha ya seo jaanong ditiragalo tse dintsintsintsi di feditse di rotloetsa baagi goreng ba eme kgatlhanong le batho ba e leng gore ba tsena mo nageng ka tsela e sa siamang ga se gore ke botlhe ba e leng gore ba ditira fela ka ntlha ya goreng ga tsetsa polele e se e bodisa kgetsi yotlhe tshwetso ke yone eo e tserong eo fela gompieno jaaka re utlwile gore ke letsatsi le e leng gore le rulaganyeditswe gore batho bao ba boe ba botlhe ae gae go tlo go simolola le sešwa re tsoga e le gore go edile ditiro tsa letsatsi di a tsamaya ka gale e tlhola re fa gona le dikgoreletsego tsa mofuta o go bo go tsewa ba diraka tse ditona-tona tse e nna karolo go thusa go tsewa ba di-taxi re na le di-taxi tse dintsi tota mo Aforika Borwa a taxi renkeng e tona ka nna ka re mo Aforika kwa Johannesburg e bidiwa Park Station enko ba bobegadikgang ba tlhaelosa goreng batho ba ntse ba tla ka monokela a kry yaanong Gauteng e tsewa jaaka nka nna ka re hotspot ko e leng gore ditiragalo di diragala thata teng ka jalo batho ba le bantsi jaaka ba tlhola ba dira ka gale go lo ko kana ga se di-taxi fela le diterena di teng mme naga fela ka phuthologo fela ke mo Pretoria jaanong jaana le a e le gore ke ka fa ntlenyana ga CBD mme gore ra go aelela pharakano ya tsamaya ga gona dikgoreletso tse di kalo-kalo mo letsatsing la gompieno
0: mme le ga go ntse jalo ma Aforika Borwa ba reng gore yaanong gore ga e le gore go setse go na le batswa kwa ba e leng gore ba iphitlhela ba setse ba le mo Aforika Borwa a ba ya go ba ntaya ba ya go ba ira eng gara a go na le se ba se bolelang gore tota ba tla tlo ba ya go se dira batho ba
1: yarra ke mogwanto
0: a ko buseletse gape go a ko e buseletse gape go o ka re ya kgaoga
1: ke ditiragalo fela tsa kagiso ga gona go betsa ga gona ke raya go ya ka barulaganyi ba e leng gore ba eteletse dithulaganyo tse kopeletse batho ba rotloeditse gore go se ga nna le sepe fela tse e leng goreng se tla tsosa dikhuduego le fa e le gore mo letlhakoreng le lengwe ba mo mafelong a beke tona ya sepodisi Feroz Kachalia o ne a

sešeng mo lefatseng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

thusa go batlisa gore dingongorego tseo di siame le mekgwa e mengwe gape. Akrene ya re dingongorego tse di anameng e nnile kgang ya go tshepa ya setšhaba le gore go di rarabolola go tla tlhoka tirisanommogo magareng ga ba na le seabe ba ba tlhokegang. MTC tla anamisa letsholo la setšhaba e tlhalosa tiriso ya data le go tokafatsa go dira dilo sentle le gore batla thusong ba tlhaloganye dituelo tse dingwe tsa MTC. Morago ga dikgwedi di le thataro, Crane e tla sekaseka maduelo go tsaya tshwetso gore dikgato tse dingwe di a tlhokega. Ore tse dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Modulasetilo wa pele wa komišene ya lekgotla la Aforika Nkosazana Dlamini Zuma o tlhagisitse Aforika Borwa kgathanong le go tlhokomologa kontinente yotlhe ya Aforika. Seo se boletse letsatsi pele ga letsatsi la bofelo le le tlhomilweng la gore bafudugi botlhe ba ba senang dipampiri ba tswe kwa Aforika Borwa. Dlamini Zuma o ne a bua se ko phuthegong ya National Democratic Revolution ko Houghton ko bokone jwa Johannesburg. A re dikgwetho tsa itsholelo tse di lebaganeng lefatshe jaanong di kgalelwa batswa kwa ba ba kgalelwang seemo se se ko godimo sa letlhoko la ditiro. Go sale fo tono a pelo a lefapha la madi Trevor Manuel a re tsamaiso ya Aforika Borwa e nnile le seabe mo dikgatong tse di tla diragalang mo letsatsing la gompieno ka ditlhopha tse di kgathanong le bafodugi ba ba seng ka fa molaong. O tladitse ka gore metlhale e e sa lekanang ya ditlhaeletsano ko seemong se se farologaneng sa mmuso e gogetse ko goreng baagi ba batle maana a mangwe a go rarabolola dikgwetho tse di ba lebaganeng. Baemedi ba Burkina Faso morago ga go itsese tirisanommogo e e sa siamang ya sediplomate le forum ba neetse Paris sebaka sa beke go tswa ka labotlhano ya beke e fetileng go tswalela boemedi jwa yone ko Ouagadougou. Pampira dikgang ya fora ya Le Monde e begile gore fa e sale go tswa ga moemedi wa fora ka 2023 ditiro tsa gagwe di ntse di diriwa ke baemedi ba bangwe ka badiri ba ka nna masome a mabedi ba ba tsweletseng ka go dira ko kantorong. Metswedi ya fora e boleletse pampira ya dikgang gore tshwetso ya Ouagadougou e golagangwa le tshwetso e itsisitsweng ke Palamente ya Europa ka Seetebosigo a tlhola malatsi a le 18 e na le magatwe a kgatelelo ya ditiragalo tsa baagi le kgololesego e botlhokwa ya bobega dikgang ko Burkina Faso. Pampira ya dikgang e begile morago ga tlhopho tota pampira ya dikgang e begile morago ga tlhopho gore Burkina Faso e ne ya bitsa moemedi tota e ne a bitsa moemedi wa lefatshe le go mo itsise gore e tlhokomologa magatwe ao. Diphuthego di le mmalwa magareng ga baemedi ba Burkina Faso le morongwa yo o kgethegileng wa lekgotla la Europa ko Sahel Joao Cravino le tsone di phimotswe. Mogogi wa kganetso wa Democratic Republic of Congo o thibetswe go tswa ko lefatsheng le go tseelwa passport-e. O kgadile kgato a bolela fa e le go rumolana jaaka fa kgothang e oketsega le mmuso. Daily Sasanga yo e tleletseng pele lekoko la Emvolo le gore ke tona wa pele le modiramolao wa pele ke leloko le le e tleletseng pele la bokopano jo bošwa kgathanong le dikgato tsa go baakanya molao motheo o tla baakanyetsang go letlelela tautona go tswelela a kotamisetilo. Dingwaga tse di fetang bobedi morago ga DRC tota dingwaga tse di fetang bobedi pele ga DRC tshwara ditlhopha tsa botautona, molao kakanyetso a diphetogo tsa molao motheo o itsisitswe ke Palamente go le pele kgwedi eno.
o bulela kgoro a sebaka sa boraro mo kantorong ka Tautuna Felix Tshisekedi yo sebaka sa go sa bobedi le sa bofelo.

o sa dingwaga tse tlhano o se welangang ka sedimonthole ka 2028. A ere pele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Molaodi wa kgaolo ya Kunene Vipakwe Moharuka o supile gore molaetsa wa kgaolo o tla tswelela jaaka fa go rulagantswe. Molaodi wa Ododondupa John Kamosebo o kopile diphetogo tse di bofefo tsa mmu. Fa modulasetilo wa pele wa komišene ya lekgotla la Aforika Nkosazana Dlamini Zuma a tlhagisitse Aforika Borwa kgathanong le go tlhokomologa kontinente yotlhe ya Aforika. Dikgang ka botlalo di felela fa dikgang ka bokhutshwane tse di latlalang o tla di amogela kgante jaana ka nako ya lesome le bongwe. E ne e le dikgang ka botlalo tsa nako ya boraba bobedi di wetse jalo. Mo metsotsong e le somele bongwe fela ke go tlogela nako ene e le ya boraba bobedi.

ke tota gate go rileng batho mo a gare kgone go dira dilo re ngongwe re gare sa go re sa lwe re sa betse re sa senye re sa solehetse gore re tla betsa ebile re tla senya o batho ba modimo o batho ba modimo o Jesu e jaanong mme se se monate ke gone gore ba ikobile ba itele dipele ba makgwe ba ikobile sentle ela gore e batla nnetegatsa gore batho ba bone ga ba senye mme ebile o phaketsa a bua phakela a re tlogelang go dirisa batho gore batho ba senye gore ka moso go bogote ke rona rona batho ba rona re ba rotloetsa gore ba seka ba senya re gwantagela re kopa gore bafudige ba ba seng ka fa molao ba re sutele mo lehatsheng la ro ee ke tshwana le se re se ropa go senya ga re seng a re ebile ne re le ko lebenkeleng le re bua le batho sentle ga se ko go senyegela e le sepe jaanong a re sologela ele gore go tla siama batho ba modimo a re sologeleng gore go tla siama mo letsatsing la gompieno 30 June ke letsatsi le bafudugi ba le neetsweng kwa Aforika Borwa bafudugi ba ba seng ka fa molang gore ba tswe mme jaanong go ntse ela jalo motswanetso dilo tse dingwe itlhele di le thata di le kwa ntle ga taolo motho o sa itse gore ga tua o reng hela o bue o reng mme elaela motho etso re mo Aforika rotlhe tshwanetse re ratane re tshwanetse re amogela re itshwekelane o amogele mo Aforika ya ka wena a ke ra bona go tla siama re ne re tsholofele re robala re tshepile gore go tla siama re tsoga re na le tshepa gore go tla siama a go siame a ko Aforika Borwa sengwe le sengwe se siame le somele boraro metsotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya borroba bongwe se re mo maake sa go sa mamorata TYSFM se kwa lebala motswanetso e re ga o ntse o helelwa ke tshepo jalo o ntse o batla go itlhoboga jalo o batla go ineela itsene go na le batho bangwe ba etleng ba goroga ya seemo sa ke utlwile botlhoko thata ke lwetse sebaka se se telele ke batlagela go tsamaya ga o diru jalo ga ke ra bona se ka nna le dikakanyo tseo matlhaloganyo ya gago modimo o tla go baakanyetsa ga ke ra bona dilo tse dingwe ga di diragale e be se kotlhao dikgore tsa go di tla bulega o tla gola dilo tse dingwe ga di kutlwa botlhoko o hetang ka yoneo e be se kotlhao ke go baakanya hela ga ke ra bona ke go tiisa tumelo ya gago go tiisa tumelo ya gago motswanetso e seng sepe gape

0: le semele bobedi metsotso ke go yeng kwana go nyone ile ya bo roba bongwe re tsa jalo ke matsa Karolo Tiwa SFM. Hello.
1: Hello mama.
0: Re le kae?
1: Are teng.
0: Ke nna yo.
1: Na ke bona khang ya South Africa ile history ala ipuelela ko morago. Ya repeat.
0: Era.
1: E ha o itse history ya ga Chaka Zulu. O tla bolo mo ga hore ke nature ya Mozulu.
0: Mhm.
1: Ee, ha o ntse ntsha mirai e mengwe e sting trap ya bone le le bara Chaka Zulu.
0: Ehe.
1: Ee, gore history e ipusetsa ko morago.
0: Era.
1: Ee. Ee, ya no se ke se tshabang hela ke gore batho bana ba batla go leka go testa bokima jwa sekwa jwa mokala.
0: Mhm.
1: Ee, ka gore ba batla go testa government ya Ramaphosa.
0: Mhm.
1: Ee. Ka gore wa bona gore yana yana ba bana le coalition le DA.
0: Mm.
1: Yana ba tsa di opportunities tsa gore no rona re Mazulu re tla ba kaetsa gore rona re bereka ya re Mazulu.
0: Mm.
1: Ee, ke rona unfortunately re ya gare ga ntwa ya Mazulu.
0: Ehe.
1: Ha o sheba kgang ya Madlanka Commission. Ba tlo ke Mazulu.
0: Mhm.
1: Ee, ke o dingwe o tshoro se shebe in perspective gore kang kholo ke gore ha ke dumele gore la ba seng ma South Africa ba ka tswa mo South Africa.
0: Era.
1: Kganyene tla solve you.
0: Ee.
1: Ka gore motho ha ile mogwagwa gwa go dira dilo.
0: Mm.
1: Ga o stopiwe ke sepe.
0: Era. Ee.
1: Ka gore wena o batla go ika power.
0: Mm.
1: Le nature ya gago.
0: Ee.
1: Gore na ntwa kgolo ke a marumo.
0: Era.
1: Se ya molomo.
0: Ee.
1: Ee.
0: Mm.
1: Ke ba jalo mma.
0: E thank you ratse le lentle. Ee. Eh, nya ke motsa karolo a ntsha jalo la gagwe. E mehlala e motsane etso se kgathisang ke ya ka buile jalo gore le batho ba ka tsama ha gona sepe se sang go hetoga jana ba itsana pe ba le bantsi ba buile jalo ba kano ke ba le bantsi ba buile jalo ba rutege ba le bantsi ba buile jalo gore se ke se ipatohela e sa gore jaanong dikgwetho ha o lebagano ke dikgwetho be re gore jaanong o batla go sutisetsa jalo blame o kgala batho ba sena molato ha se ba jwako le ba jwako la ba ka tsama le tlhokola ditiro le tla nna le ko godimo corruption e tla nna le ko godimo ee ke botsamaisi hela ke jone jo bo tshwanetseng gore bo fetole dilo dingwe mme ga se ba jwakwa bangwe ba tlhalositse jalo gore ba jwakwa ga se bone ba tlang ka diritibatsi ba jwakwa ga se bone batho ba botsa gore botsang gore diritibatsi tseo di dirilwe ko kae di-drugs tseo di jwako kae ga se bone ba tlang ka di batho ba Nigeria ga se bone ba tlang ka di-drugs batho ba Zimbabwe ga se bone ba tlang ka di-drugs batho ba di swa ko kae di-drugs tseo di jura ko kae di tsena ka eng ee motho o ne a tlhalosa le gore rona ga re tlola jalo ke mollwane a re go na le dikoloi re wa Malawi a re dibese tsa rona di a check-iwa di be di tsena le mo dimašhining di-drugs di swa ko kae di-drugs di tsena ka bomang ga se ba swakwa ga se maaforika batho ba Nigeria ga se batho ba Malawi ga se batho ba Zimbabwe ba batlang ka di-drugs ee jaanong o batho ba modimo dilo tse di bua mo social media o se ka utlwa botlhoko tota e le gore ke go bolela maaforika ba emela ba bone ba Ghana ba emela ba bone ke go bolela ba garaswana ba gotsegoto ee o ee nnya ba kolopana ka magoko ba kolopana ka magoko motswaneso mme a re solelo gore go tla siama ee jaanong e kgang ya gore bafudi go ke bone ba reng ba reng batho ba botsa gore ke bao ba tsamaile bao jaanong le tlhola le le mo ditseleng mo legwana ga le tseye ditiro tseo le yanong ga le bereke jaanong ke ne sa tseye ditiro tseo la dira batho ba tsamaile le santse le lea nna re solegala gore letlabe le le kodi meberekong ya batho ba ba tsamaileng bao ee jaanong bangwe maaforika borwa ba pala ba re rona ra gana gompieno re bolwa ke tlala ba jwa ka lerile ba tsamaedi mabenkele a jalotse re bolwa ke tlala ee jaanong go dilonyananyana fela go ee mme motswanetsho a re solegele gore mo letsatsing la gompieno ruri go tla siama ee a re solegele gore dilo di tla tsamaya sen e nne one mogwanto wa kagiso fela ka ba buile gore tla nna mogwanto wa kagiso ya supa fela metsotso ke go yeng kwenakong yone e la boraba bongwe.

kirela motsana se kere ee o sego ya sepa sepa o sego ya boifa sepe e tla re mona tsatsing la ka moso go tswa mona tsatsing la ka moso ke tlabe ke go baakanyitse jalo ke polelonyana e monatenyana oa di bona dipolelonyana tse tlabe ke go baakanyeditse ke tsoga ke go brusha brusha ka moso a ke sere wa dirakologela dipolelo tse tsa ko moyo dipoko tsa ko moepong hewe hewe meepo he go diragala dilo ko moepong hehe ko yela wona o itse go le ko moepong ko gate ga se dipoko ke tlang le bone ee seno se o bona e re batho ne e re abeile moepong mongwa go to boela a re ga ke boe ee jaanong atemolo ko ke tlang le bone ko ga se ore ka re o sekae go siame ka re ba ba tswang ko ba ba dirileng ko buka e teng ke tla go e bale jo santse ore o tla ntse o tla bona sebogo sa kgomo ko tla seela ko teng teng o santse ore o ntse o tla bona tong ye makgwa a ba re la tshameka man jo la tshameka you are playing go back to work a re ga reng ko ke go bona gore la re go let's go let's go le tshaba mmereko kana ke motho moso ke foromane you people are lazy ya le ditshwagare ya monna le kgwatsana ko a tlatsana ko tlase a re oa leba re hi neman a itlhela yanong e le sepoko sa gabo ka moranang ko a sone e tsamahela e le maririririela a galelwa ya re ga ba tshwelediwa ba isiwa ko godimo kwa ba idibala hela banna ba makgwa pirigetepiri ga ke re ba ntse ba nyatsa batho ba ba bolelela gore ba bereki ba bararo hela golo ko tlase kwa re bona diloko a no kom ko monsegane kom kom la tshameka lona kom kom ko monsegane kom ba etalela pela ke re a re ke boso e a itlhela sa gabo sepogo sa motho mosweo nko a sone e tsamakwa e le mariririela pirigete pirigete ga ba go ntshediwa kwa ntle kwa e le gore basadi ba makgwa a ba lela hela ba bona banna ba bona ba idibetse jaanong

metute robedi morago ga nako e le ya borobong e ka re mo nako e sa fediseng pele mo retse re bue ka se re sekedikang gompieno re go tsatsa matlotlo metsotso e le lesome le botlhano morago re fete ka dikgang tse dingwe melaetsa le dikitsiso re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya lesome ke tseo ka disolofelang motsatsing la gompieno.

re tswelela jalo mo re tse le sheme le boshipa mora wa khana go ele ya probong re fide na ka tsa matlotlo Namibia Statistic Agency moretse ba itsisela jalo gore itshololo ya rona ya Namibia mo kwatareng ya ntlha ya 2026 ile ya gola e emeka bilione tse mashome a supa koma borobong ile kgolo gongwe koketsego ya bilione tse nne koma bosupa ha e bapisiwa le nako e tshwanang mo ngwageng ya 2025 e ne e emeka 66.2 billion mo kharala gore monakong e moretse bare e itshelelo ya rona e godile ka 2% ha mongwageng o fitileng e go tswa mo 2.8 yone a gatisitswe mo kwatareng ya ntlha mongwageng ya 2025 e ke tshedimosetso e golotsweng ala jalo ke ba Namibia Statistic Agency re ntsentse re le gao moretse Namibia ile ya ntshiwa ala jalo mo grey listing mo kgweding ena ya Seetebosigo e ne ya tsengwa mo grey listing ka kgwedi ya Tlhakole ngwaga wa 2024 ka gore go ne go na le dintlha tse leshome le boraro tse Namibia a ne a tshwanetse go di rarabolola ga re bue yena ka anti-money laundering le madi a dirisiwang go duelela ditiro tsa bothororese go ne go tlhokega gore Namibia e tle e gagamatse melawana ya madi mo Namibia ya tsamaiso ya madi mme le gone e be le iko madi a tsenang le a tswang mo Namibia go netefatsa gore ke madi a sa kereng a sa gapiwang gongwe a sa dirisiweng ka tsela e sa tshwanelang gongwe jaaka go tlhatswa madi gongwe madi a dirisiwang go duelela ditiro tsa borukhutle gongwe dintwa jalo mo gorela gore Namibia mo nakong e ile ya kgona go ka dira se ne se tlhokega gore e ntshiwe mo grey listing mo gorela gore mo nakong e babeletse go tswa mo mahatsheng a mangwe ba kgona go ka go beeletsa mo Namibia ba phuthulogile ka gore ba itse gore Namibia jaanong e na le tsamaiso e e siameng ya madi ba tlhokomela madi a tsenang gongwe madi a tswang ba netefatsa gore ga se madi a bogodu ga se madi a duelelang ditherorese gongwe madi a tlhatswiwang bo gorela gore mo nakong ya pele ya Namibia e ne e le mo grey listing bagwebi gongwe ba beeletse ba ne ba sa phuduloga jalo go ka tla go dira kgwebo le Namibia jaanong ha re dule jaana ke dikgang tse di monate tse di sologelang itshelelo ya rona molemo ka gore jaanong re kgona go ka dira kgwebo le batho ba ba ne ba belaela ba sa phuduloga go ka tla go tsenya madi a bone mo itshelelong ya rona metsotso e mashome a mabedi le

re tswelela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ba Financial Intelligence Center ba re ba kgonne go ka gapa madi a kanang dikadiketse di le kgolo e le madi a ba ne ba belaela gore a ne a dirisiwa hela jalo mo borukhutleng gongwe go ka duelela borukhutle ke madi a ba gapileng mo ngwageng ya matlotlo ya 2025-2026 go ya pele ba re ba ile ba kgona go ka tswala banka di account di le mashume a mane la borataro tse di ne di na le madi a kanang didikadike tse mashume a marataro le bongwe a ditolara tsa Namibia. Ke ka ha dibanka tsa rona gongwe makgotla a farologaneng a elang tlhoko tsamaiso ya madi mo Namibia ba ile ba lemogela jalo gore go

na le madi a dirisiwang gongwe a tsenang mo dibankeng tsa Namibia. Madi a tlhatswiwang batho ba utswa madi ba leka go tla go tlhatswa mo dibankeng gongwe madi a dirisiwang a la jana go duelela borukhutle ke madi a kanang ditikadiketse di le kgolo leng 100 million mo ngwageng ya matlhoko ya 2025-2026. Re tswelela jalo mo retseng mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe metsotso e 20 le 6. Morago ga nako e le ya borobongwe.

0: re tswela le jalo maretse metsotso e lesome le bosupa pele ga nako e le ya lesome a o na le molaetsa ketsiso number ya montlo kgaso ke 291-2485 mo nakong e re feta ka molaetsa go tswa mo go me lefel scoon yo o buang yena ka phuthego kwa sekoleng sa mokala mo nakong e a re mo amogele
1: ke batla go ntsha molaetsa mabapi le thuto ga batsadi e ka tshwarelwang ko mokala kaleng RC Combined School e laletsa batsadi ya la botlhe ba ba na le bana ka sekolong go tla ko phuthegong e e tshwarelwang ngwaga le ngwaga e ka nna ka labotlhano e seng ka lamatlhatso jaaka re itse ka gale ka nna ka labotlhano ka gore morago ga pitso batsadi ba ka tsaya bana ba tsamaya ka bone magaeng ke batla go lo neela dithulaganyo jaaka di ka salagana morago ura ya bosupa re tla kopanena ga sekolong bana le batsadi go leba dibuka le tiro ya bana jaaka go rulagantswe ke sekolo ura bosupa go tlhela ka ya robong e ka nna bana le batsadi nako yeo ke yone nako ya gore o kopane le ngwana wa gago o lebane matlho a phage a tshwere buka ya gagwe a tshwere tiro ya gagwe yotlhe ka dirutwa tsotlhe tse o di kry-ang ga sekolong o kgona go ka kopana le morutabana yo ruta ngwana lo bua lo utlwana gore goreng a dirile bokoa jaana kgona o leboga morutabana jaaka ngwana a dirile sentle go tswa gong ka ura ya lesome re tla ya ko ntlologalagala ya sekolo ko phuthego e ka tshwarelwang teng na pitso ya batsadi o ka tswa fela gore e ka tsaya nako e kae ne re ebetse gore go tswa ura ya lesome go itlhela gongwe ka ura ya bongwe ka tswa fela gore molaetsa o kgona e ka tsaya nako e kae ka pitso ya teng
2: mme felskuno a ke go utlwa sentle gore lwantlha-lwantlha lolire lwa re phuthego e ka nna ka la matlhatso difiri tsa ga July ga e tlhole e le difiri tsa ga July ke di derte tsa ga July go le lwa botlhano
1: go ntse jalo rra re ile ra itsise batsadi mo lekwalong gore re tla kopana ka la matlhatso ka di-four mme

0: ntlha mabaka kwa ntle ga taolo ya tsona ka gore ke out weekend. Out weekend bana botlhe ba tshwanetse ba tsamaye ka out weekend, ke gone ke ka re ibetse gore e nne la botlhano. E re ha morago ga pitso batsadi ba tseye bana hela ba tsamaya. Ga go na le potso engwe e batsadi ba batla go e botsang ba ka lebisa mme Mabote 081-641-5389. Utlwa dintlha ka botlalo ka phuthego 081-641-5389.
1: Ke se ke mo sala jalo a putego ya batsadi kwa sekoleng sa Mokala e ka tshwarwang ka labokano. Re tswela jalo metsotso le shemele bo raro pele ga nako e le ya le shome.

0: ba kgaolo e tla tswela jalo ye manokeng mogopolo ya go thusa baagi ba kgaolo ya kunene segolo mo kgang ya go baepela didiba go laola bogodu jwa leruo go hisiwa ga matlo le bosenyi jo bongwe jo bo diragalang le go tsena mo kgaolong kwa ntle ga papetsi tse di tlhokegang. Ha re tla mo go tsena tsa mapodisi, mapodisi a rona a tswelela jalo go dira tiro ya bone mo kgaolong ya rona. Mo tlase ga boeteledipele jwa Commissioner Clay, sepodisi sa Namibia mo kgaolong se ile sa gatisa palo e e kwa tlase ya dikgetse tsa bosenyi mo nako ena. Go begilwe dikgetse tsa bosenyi tse di ileng tsa fokotsega go tswa 2683 ka 2024 go ya go 2282 ka ngwaga e e fetileng, se e le gore ga o lebile dikgetse di fokotsega ka 401 e se e leng 15%.
1: 559 cases in 2025 to 525 cases in 2026 for the same period.
0: Le gone re tswela jalo go bona phokotsego mo dikgetseng tsa bosenyi go tswa January go tsena ka Mopitlwe, jaaka dikgetsen di le tsa gokotsega go tswa ko go 549 ka ngwaga e fetileng go ya ko go 529 mo ngwageng ena, se e le gore go ile ga kgotsega dikgetse kang di le 24, se e leng 4.4%. Dikgetse tsa go tlhaselela di tsa fokotsega go tswa mo go 487 go ya mo go 471 ka go kgotsa ka dikgetse di kang di le 70 gongwe 14.4%. Go thibela mo matlong go fotsegile go tswa dikgetse di kana di le 280 go ya ko go 268, se e leng go kgotsa ka dikgetse di kana di le 12 se e leng 4.3%. Bogodu jwa leruo bo kotsegile go tswa mo dikgetseng di le 267 go ya ko go 230, se e leng phokotsego ya dikgetse di kang di le 37, se e leng 13.9%. Bogodu bo kotsegile go tswa ko go 39 go ya ko go 30, se e leng gore ke dikgetse di robongwe tse e leng tsa gokotsega, se e leng 23.1%. Dikgetse tsa go bola di okotsegile ka 10 go ya ko go 5, se e le dikgetse tse tlhano tse di okotsegileng motho tla re ke 50%. Dikgetse tsa dipetelelo di fokotsegile go tswa ko go 56 go ya ko go 44, se e leng 12 cases reduction, mme ke 21.4 go ya ka dipersente. Dipalopalo tsotlhe tsena di supa gore re ile ra nna le phokotsego e kgolo ya dikgetse e sale go tswa ka 2025.
1: Crime prevention and strengthen public
0: maiteko ana otlhe a a rileng re a tshwaraganyana a ile a supa gore dikgetse tsa bosenyi le tse dingwe mo gare ga seshaba di le tsa fokotsega, mme e ne le ka tirisommogo ya
1: seshaba.
0: Kgaolo ya rona setse tswelela jalo e lebaganye ke dikgwetlho tse dingwe jaaka tsa go tlhoka tlhaeletsano e e siameng ya megala ya letheka mo bontsing jwa dikgaolo le ditsela tse di sa siamang tse di dirang gore tota mapodisi ba palelwe ke go dira tiro ya bone
1: motlhofuke
0: itumelela jalo Commissioner Clay le badira ka ene jaaka ba dira tiro ya bone ka lorato le go tswelela ka maiteko a bone go fokotsa tsa bosenyi mo kgaolo ya rona. Mo godimo ga palo ya badiri ba sepodisi ba le 929, re ile ra bona gape ba le 131 ba bašwa ba ba ileng ba loga maloba jaana, mme ba oketsa palo ya mapodisi mo kgaolong go dira tiro ya bone sentle. Mme le gone re tsa ditumela jana go tiro ya mapodisi le yone e tsweletse sentle, ka gore ga e le gore go na le sengwe se e le gore motlhamongwe ba ile ba se dira, mme motho a bona molato le go atlhola goraya gore o tswe ko maphateng a dipopo ya magolegwa go ya kongwe go ya go emela tse dingwe se o tshwanetse go di emela.
1: We will continue to support the good community-based work

Tumela moreetsi nako ke ya bongwe mogela dikgang ka botlhalo jaaka o di balelwa ke nna en bereng me pele dintlhakgolo tsa tsone. Kgotlatshekelo ya Windhoek e rotloetsa a mosilelo le puso go letlelela tsamaiso ya mola go dira mo kgetseng ya dikgoreletsi tsa lebelo. Kabinete ya mogela ditshwetso tsa Commissiona bolesomele bongwe ya Namibia Russia tshwarelo ya magareng ga dipuso. Fa sepodisi sa Aforika Borwa go thibela dikhuduego ka nako e e beilweng ke baagi ya gore batswa kwa ba ba sena didokumente ba tswe. Jaanong dikgang ka botlalo. Kgotlatshekelo ya Windhoek e tlhagisitse Michael Amoshilelo le puso gore ba letle thulaganyo ya semolao go tswela pele jaaka e ne ya busetsa morago ka tlholo ya kopo e batlang gore go tlosiwe dikgoreletsi tsa lobelo go bapa le Western Bypass. Moatlhodi Gabriel Kombone o ne a botsolosa moladiphetogo Amoshilelo ka tshwetso ya gagwe ya go rulaganya mogwanto wa setšhaba morago ga go tsenya kopo ya kgotlatshekelo. Fa araba Amoshilelo ona a re boipelaetso bone ke wa tlhotlhelediwa ke ditiro tsa tona wa ditiro le dipalangwa Veiko Nekundu yo le fa a ntse a emetse kgetse ya kgotlatshekelo a ileng a tswelela go tsenya dithibelo tsa lebelo tse di oketsegileng. O ne a tlhalosa gore go ne ga nna le megwanto ya setšhaba mo dikgetseng tse dinnye fa go ntse go tsweletse ditsamaiso tsa semolao a uma ka megwanto e neng ya tshwara mo dikgetseng tsa polao e le sekae sa batho ba neng ba dirisa tshwanelo ya bone ya molaotheo ya go dira megwanto. Moeledi Velem a mokutu yo neng a emela puso o ne a bola gore go ne go sena taelo epe ya kgotlatshekelo e neng e thibela tona go tswela pele ka go tlhoma dikgoreletsi tsa lobelo. Amoshilelo o ile a kopa kgotlatshekelo kwa godimo go laela tona gore a tlose dithibelo tsa lebelo. Kgotlatlholo e tla ntshiwa ka labotlhano. Kabinete ya mogetse go tsengwa tirisong ga ditshwetso tse di tserweng ka nako ya Commissiona bolesomele bongwe ya Namibia Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic Cooperation e neng e tshwaretswe mo Windhoek ka Mopitlwe monongwaga. Fa a ne a dira kitsiso eno maabane, tona wa thekenoloji ya tshedimosetso le tlhaeletsano Emma Tufelas o ne a re mo kopanong ya teng gone ga buisana ka tirisanommogo ya mafatshe a mabedi mo teng ga dithulaganyo tse di le teng tsa mafatshe a mabedi go gatelela thata go atolosa dikamano tsa itsholelo go nonotsa kgwebisano le go batlisa mafelo a mašwa a tirisanommogo ya maano. Theophilus o ne gape a itsitse gore kabinete ya amogetse memorandum wa kutlwano ka bokhutshwane MOU magareng ga Namibia le China ka tirisanommogo ya sepodisi go akaretsa go abelana tshedimosetso e amana le ditiro tsa bosenyi mmogo le tlhokego ya katiso. Tumelano e nngwe e amogetsweng ke MOU le bogosi jwa Spain ke ya ditlhapi le temothuo ya metsi e kgethegileng go tokafatsa patlisiso ya lewatle, tshekatsheko ya dijalo, tsamaiso ya data, didokumente tsa saense go akaretsa le boleng le go tsamaisana le maemo a boditšhabatšhaba. Baithuti ba sekole sa Ngove Junior Primary se se kwa Rondi kwa kgaolo ya Kabango Botlhaba ga ba kitla ba tlhola ba rutiwa mo diphaposeng tsa go ithuta tse di dirilweng ka ditshanka. Seno se diragetse morago ga gore sekole se agiwe sešwa ka botlalo se se akaretsang diphaposi tsa borutelo tse dišwa di le 12, mafelo a go tlhapa le kago ya tsamaiso. Sekole se se simolotswe ke morafe wa Barwa go ka ruta baithuti ba Barwa ka fa tlhatsa ga setlhare mo lefelong la Ndama dingwaga di ka nna 20 tse di fetileng. Ka 2019 sekole se ne sa nna sekole sa puso mme se ne sentse se na le bothata ke go na le batho ba le bantsi le go tlhoka ditlamelo tse di lekaneng tsa go tlosa lešwe. Sekole se se simolotseng ka baithuti ba le 60 le botlhano fela jaanong se na le baithuti ba feta 480. Tonakgolo Elian Goraro o ne a etela sekolo seno kwa bofelong jwa ngwaga o fetileng mme a ikana gore o tla dira sengwe ka maemo a sekolo seno. Tonakgolo o ne a boa gape go tla go bula sekolo se se tlhabolotsweng semmušo. Nkurara a re finitšhere ya sekolo e tla tshwanelwa ke go rekwa mo lefelong le wa selegae.
go ya ka puo ya gagwe a re fa e le gore ka metlha re reka furniture eno kwa mafatsheng a sele re tla be re romela ditiro kwa mafelong a mangwe go agiwa ga sekolo seno gone ga dirwa ke August 26 ka tlhotlhwa ya didolara di le milione tre le šome le bosupa Kansele ya toropo ya Enana e kgobokantse madi a fetang didolara di le dikete di le makgolo a matlhano masome a robabedi mme e sholofeditse go ema nokeng ditshupo tsa ngwaga le ngwaga tsa Enana. Madi a ne a bonwa ka nako ya 60th Expo Fundraising Gala dinner ya kansele e neng e tshwerwe ka lamatlhatso kwa kgaolo ya Ohangwena pele ga ditshupo tsa ngwaga le ngwaga kwa bokhutlong jwa Phukwe. Thuso e kgolo e ne ya tswa mo setlhopheng sa bagwebe ba bašwa ba ba ka nnang lesome go tswa kwa Enana ka kakaretso ba ile ba sholofetsa go ntsha diranta le didikete di le lekgolo le lesome. Rakgwebo mo lefelong leo Leo Masilela Hashikutuva o ne a sholofetsa go ntsha didolara di le dikete di le lekgolo fa lekalana la FNB la Enana lone le tla ntsha didolara di le dikete di le masome a matlhano. First gentleman Epavaras Ndaitwa mo boemong jwa gagwe a re ditshupo tsa kgwebo di botlhokwa thata mo kgwebong dipeeletso le go tlhama ditiro. O reeditse dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Mapodisa Afrika Borwa a ne a romelwa go thibela dikhuduego le megwanto gompikeno fa nako e e beelang semoso ke ditlhopha tse di eteletsweng pele ke baagi ya gore batswakwa ba ba sena dipampiri ba tswe mo lefatsheng leo. Badiredi bagolo ba ba neng ba le teng go thibela thubokanyo le go thukuta fa makgolokgolo a baagi ba mafatshe a sele ba ne ba tshabela kwa ditoropong di le malwa ba batla thuso kwa patlako gore ba tswe. Bonye ma Zimbabwe ba le babedi mo Ethiopia le alemongwe wa Malawi ba ile ba bolawa ke tirisodikgoka e kgatlhano le bafaladi mme dipuso di le mmalwa tsa Aforika di rulagantse difofane kgotsa dibese go busetsa baagi ba bone ko gae. Border Management Authority e ne ya bolela AFP gore mo e kanang batho ba le dikete tse masome a mabedi le botlhano ba ne ba buseditswe gae mo dibekeng tse di fetileng. Batlhankedi ba Aforika Borwa ba re go na le batho ba ba ka nnang dikete tse lesome le botlhano ba Malawi ba ba setseng ba rulaganyeditswe go tsamaya fa ba bangwe ba le diketekete ba ba tswang kwa Ghana, Mozambique, Nigeria, Zimbabwe le kwa mafatsheng a mangwe ba setse ba tsamaile. Botswana e mo boemong jo bo siameng jwa go tlamela lefatshe ka diminerale tse di botlhokwa fa lefatshe le ntse le potlakisa go fetogela mo go diriseng maatla a phepa. Motlatsa Taotona le tona wa tsa matlotlo Ndamba Gaulate a re patlo ya lefatshe ya diminerale tse di botlhokwa ke ya ka kopore, nikele le manganese e ntse e gola. Fa a ne a bua kwa Future of Mining Summit kwa motsemogolo wa Gaborone, Gaulate o ne a tlhalosa gore lefatshe le ka nna lefelo le le ikangwang la go oketsa boleng, tlhabolo ya madirelo le dipeeletso tsa nako e telele. A re Botswana e ikaeletse go tlhatlogela kwa godimo mo diketaneng tsa boleng jwa lefatshe go netefatsa gore karolo e kgolo ya katlego e tlisiwang ke diminerale tsa yone e dira mo teng ga lefatshe. Modiredimogolo o gatelela gore meepo e tshwanetse go fetoga go tswa go nna mokotlo wa itsholelo go nna enjine ya go farologanya itsholelo ka bophara. Kwa kopaneng tona wa maatla bogolo ke ne Wendo o ne a tlhalosa dilo tse puso e di tsayang di le botlhokwa mo go atoloseng go nna le seabe ga baagi mo lephateng la meepo le go rotloetsa go oketsega ga boleng. Babueledi ba ile ba tsenya kgetse kgatlhano le Ghana kwa kgotlatshekelong e kgolo ya ditshwanelo tsa batho ya Aforika Bophirima mo boemong jwa batho ba ba neng ba lelekwa kong ka ntlha ya melao ya United States ya go leleka batho ba ba tswang kwa mafatsheng a mangwe. E le karolo ya letsholo la go thibela go fuduga ga batho, Taotona wa United States Donald Trump o atolotse ditlhopha tsa batho ba ba ka lelekwang. Mo mabakeng a mogone Washington e thibetswe go romela batho gae.

o reditse lenaneo la sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya bekeng nako ya bobedi go a nakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa.

0: palama ga se bosigo gare jwa tsatsi la gompieno e tla go tlela ka tse dintlenyane ee ke go eleletsa katlego mo kgweding e tsenang e jaaka re ipaakanyetsa le gone go isa jalo ga se paka ya mariga kwa bokhutlhong e tla be le kgwedi ya bofelo ya paka ya mariga ya aitsere sa ke se lemogileng ke gore mariga ga a mantsi ga a tshwane le selemo kgwedi tsa selemo di dintsi ka gore kore la ga re tsene mo dipakeng tse dingwe ga di utlwale go utlwale ga selemo fela le gone jaana o ka tswela ko ntle wa go utlwa gore letsatsi le sang pele le teng le a tserema la a tserema tse di diegela mo maphakeleng le mo bosigong ee go tla utlwa letse di dinyana mme fela a gare ga letsatsi jaana wa utlwa gore letsatsi le a bele le teng le tserema go tshwana kana fela ela ga le go ntse le motho yo botle stašene sa go sa bošhao tšhele tsfm se go tlisetsa nanolone la sosologa tsatsing lena la bobedi se lebale gore re tla be re tsa motshameko wa kanduka tanda metsotso e masome a mararo go tswa kona kong yone ya bobedi re senana re tsa khutlhwana sa rona sa tsa metshameko re tla be re tsena mo go tsone motho yo montle tsa tsatsi la gompieno kanduka tanda kgaolo ya lesome le borata rena ntse o thwaeletsebe fela jalo tlabe ke go neela mo nakong e sa fediseng pele khutlhwana sa tsa metshameko le sone se tlabe se le teng re tlabe re feta fela ka metshameko ele ya Othlong Jupa second division re lebeletse tsone tsa monogae gore ke metshameko e tsamaile jang ke nngwe ya metshameko ele gore tlabe re lebeletse re sa lebala jalo le metshameko yone ya Omosati second division ke nngwe ya metshameko ele gore tlabe re feta ka yone ha re bua ka tsone tsa monogae ga mmogo le metshameko yone ya FIFA World Cup go bona gore e tla bentse tsa matsaba ka mokgontseng jang le gone gore tse di tshamekile mo tsatsi la maabane di dirile jang mo round of 32 e le legato lone le la knockout le le tsweletseng pele mme ebile ka re itse gore go na le motshameko mo tsatsing la gompieno ka nako ya bosupa goraya gore thulaganyo ya tsele le tsele e tla be tshameka ka nako ya borataro go raya gore e tla tshameka ka nako ya borataro e le gone go ithulaganyetsa game yone ya nako ya bosupa jalo go raya re tlabe re e amogela pele ga nako ya bosupa ka nako yone ya borataro re metsotso e le lesome le bongwe go tswa ko nakong ya gago ya bobedi seroba moeng sa go sa mamoratwa sa thiwa ya safara
1: Tell her who pimp.
2: On the right, you pimp.

Metshameko e le ya Ojodong Jupa second division, re ne ra bona metshameko e le mmalwa e neng ya tshameka jalo mafelong a beke. Setlhopha se le sa corrections se ne sa tshameka le sa o ka karara VTC, mme re bone setlhopha seo sa corrections ba betsa sa o ka karara VTC ka dinotse tharo go le fela. Setlhopha sa Dynamos se biditse se le sa spoilers ka dinotse tharo go le fela. Re bona motshameko wa maleka gare ga setlhopha se le sa Sundowns le Chelsea, mme e le gale ga gona setlhopha se e le gore se ile sa tshikinya letloa ka mo ba ile ba tswa ka lefela lefela. Setlhopha sa Amaroots ba ne ba betsa se le sa OFC ka notse pedi go e le nngwe. Re bone setlhopha se le sa African Lions le bone ba kokotela spekere mo setlhopheng seo sa Kirkfield ka dinotse pedi go lefela. Motshameko wa maleka gare ga setlhopha se le sa Caltex Wiser le setlhopha sa Touch and Go ba tshameka lefela lefela. Mme jaaka re bua jaana motho o montle, setlhopha se le sa Correctional 11 ke bone ba e le gore ba kotame ko godimo ga Loko ba tsamaya jalo ka 57 points. Ba latelwa jalo ke setlhopha se le sa Spoilers FC ka 38 points. O ka karara VTC ba latela jalo ka dipoints tse di 35. Ha African Lions bone ba le molemong la bone ka dipoints tse di 26. Kirkfield ba tsamaya jalo le bone ka dipoints tse di 26. Dynamos mo lemong la borataro ka dipoints tse di 25. Ha re lebelela gone ka ko ga se relegation zone, re bona setlhopha se le sa Chuarongo ga mmogo le setlhopha sa Chelsea le Sundowns. Sundowns mme ebile le yone e le gore e goga kwa tlase-tlase kwa ga Loko, e kgakgatha kwa tlase ga Loko kwa. E le yone metshameko botho o montle ya Ojodong Jupa second division ka e tsamaileng ka teng. Ga re lebelela tsele tsa FIFA World Cup gore di tsamaile jang mo tsatsing lone la maabane. Ane re bona jalo motshameko wa setlhopha sa Germany le Paraguay ba tshamekile motshameko o dingalo ka gore ditlhopha tse di ne tsa helela jalo di lekalekana dino full 90 ba helela jalo ba lekalekanya dino le se e leng gore se ne sa ba dira gore ba ye gone ka ko metshamekong ya di-penalty ke gone ko e le gore setlhopha sa Paraguay se helela jalo se tsaya motshameko ka dino tse nne go tse tharo. Re bone jalo setlhopha se le sa Brazil ba nota setlhopha sa Japane ka dino tse pedi go e lengwe mo tsatsing la maabane. Mo tsatsing la gompieno motho o montle re bone motshameko wa Netherlands le Morocco ba tshamekile jalo maleka ba heletse ka maleka e be le gore ba ya gone ka ko di-penalty-ing ke gone ko e le gore setlhopha sa Netherlands sa Morocco se hela jalo se ntsha se le sa Netherlands ka dino tse tharo go tse pedi. Ke tsaya kere le matsatsi le la gompieno segolo jang ka nako ele ya bosupa re tlabe re lebeletse setlhopha se le sa Cote d'Ivoire le Norway ba tlabe ba tshameka ka nako ya bosupa mme le gale tla re ka nako ya lesome le bongwe re bone setlhopha sa France le Sudan ba tlabe ba le gona ka ko New York New Jersey Stadium mo tsatsing lena la gompieno. Ga kologela jalo motho o montle gore nako ena ke re motshameko ona wa nako ya bosupa one wa Cote d'Ivoire le Norway jaaka o tla bo tshameka ka nako ya bosupa ana gore a re thulaganye yone ya tsa tsele le tsele e tla be e tshameka ka nako ya borataro gore e kgone go sutela jalo motshameko wa Cote d'Ivoire le Norway ka nako ya bosupa e le gore o tla bo gasiwa ka tlhamalalo mo soromamoweng. Motho o montle di ne di le kalo fela mo tsatsing lena la gompieno khutlwana sa rona sa tsametshameko re se ba khutlwa gonefa.

editse soroma mo wa se se tona sa TYSFM. Opa kile mo se gareng go a phirimaneng.

0: chama muha kutwapo nawa ndange ko katangerengo oluvela nambano matu yanja ko kepangaro mwyaruke nguva nyanda pamwe kunda haya kushirongo cha Namibia tate vete vese vete oruvedo rondo
1: relevo hela se hela seo sena se baka rinela tsala ya ra rona o ne ba tsamaka mmogo pela a fudugela ko lehatsheng la Namibia re bese bete gato sebaka ke sa gago
2: bašandange jinene ngatangwe wa minikwa mondengeronje mopuire kuramambi minike o moyodikwa kwami mamashonga monjuomeri menara mohona yesu
1: ke leboga thata ngatangwe ka monyetla o betso la dumedisiwa tla ke tlhomphe mmešonga o mo ntlong ka leina la morena jesu kriste
2: enaranje wa meripanda bese bete wami o mokwendata wonjuonene erire o mokwenjanje wondorera bianenwa mo bakwendata bakwaterwa mo njuo ya hiberere mbakurupa uriri
1: leina lame ke ripanda bese bete

0: Amena, amena. Amena, amena. Mbele tira rukurupo namba. Tira rukurupo namba. Wane umaso kuhingira ka... Ka uraere. Kujika pita. Wani. Wani.
1: Iha peke kakuzuna mutu nyenguli sobandu. Hama matu kupauru vizi.
0: Kak. Kasi meshiti kak. Mbamu nurukuruku shapo namba kamuna kunjivara. Kasi meshiti.
1: Inyangu kawari mu program. Matu ango kutuno program kushau hite mokoto.
0: Onji takumine ngatangwe. Onji takumine. Hapo mo kushambika ina nukakara poshi kwae. Shwenji nyengura na vinai.
1: Onga indisiro kaina kusha nao. Inyangu. Matu tuno program atukupa uruvezi.
0: Kako. Kako. Necho mwashenguwa mama ngomu kwa shiringwe.
1: Inyangu hama katiti.
0: Yotoloka ukai. Ukai ngo yotoloka. Wenangatangwe hama.
1: Matuku meku pozo minite mbali uliti o manu o hama.
0: Kutoloki ukai. Kibata hubuwa ho ha.
2: Wami ngu inyangu.
0: Muhuponji. Amu nyangu liru andu mokushanga hino kawetu yo skole. Ingu hama mangui. Amami hiya peke.
2: Mubu tsilo njo, luskalanya sabatu, kawara habate na skolu. Wo, kiwa hammewo. Dini alami ki hapeke.
0: Omukai nungu menji etangui. Waliongero ya inangotlop.
2: Meyo untala u, ineli hufeja ni waha me mawe gotlop.
0: Ambano mundungu wa soku hingira po murungu wanje po number one. Ambase wediki.
2: Janu, abo limpulele nye.

0: la gore ke mang o ka buang ko ntleng ga me ka nna ke setse ke le nosi hela
1: pofia mbuti warino mutimo muwa sha dumba karano shaji o udewe okusha warino mbang wario mudurumendo muherero ke tupa guno mbango mobinabio mbavu
0: nkgonne o na le lorato a le pelo tlhomoge sela se sengwe hela se gongwe se ka re ne le mathata mo go ene e ne e le motho yo o kgethololang
1: ya yo murumendo muherero ngwarino mbango mobinao mbavu
0: e ne e le monna o motia wa muherero ebile a na le keletso mo o tsang ngwao
1: mwasi wa mama ka fowe mohange o mambo wa nje etambo e na mambo mengi
0: ngwana wa ga mme robala ka kagiso ga ke na magoko a le mantsi
1: ba tanga a finga hino mo beruka pofiopuo wetu hene
0: ke ne ke tseile gore o tla fola mme ke yo o rengwegile
1: opuo matosapo eno banaše nainašešao ore ke tukombelo njira
0: mme re tla sala le bana le mosadi mogolo magwešiša gore wena a gore ba akanyetsa bodulo o le godimong
2: ore komonekaneng mokomoenešepaši
3: moebi
2: batekore kopagamba jengoleyaleno
3: e mango ya re ya manomoriro bonampa mane bodulo busy ka tonaka dubeere bošhaja
2: oreng ore pankaro endi ka
3: aišaa ro light yanje ra kontša pangwe kotsa kokore
2: šabone mookona šeša ro
3: ya ihe a kontšiso ko ra parapamo mooko wa pona wa marako tetoana šearino nasanje ka thea ka mbura
2: okora parapa ino
3: moi wa kešo monta labere bino ena ya rohebi kana
2: sengwe gape ke gapo mašitibi bona be nnang malongaeam
3: aie o sipoka makošanyeng kura ka sirungirile mosi wa ino ena maširunganene
2: o tat a mengalampe kurambidekeng ba heare ko mona gape ke mako orina wa olekanene
3: okay sono sa resipi
2: bela sa resipi tenae mo refo koposa orino o sinyeebe
3: o nka thupo seno
2: mme sira sa diko ba sira sa pulo
3: o okay sono matupo sile yari
2: matupo sile pokati kwa ndunile kana atupo yote mengiri sa yari nangoti
3: ondu baheri kuo veni kana kututu wano ingira uri kushongwe
2: Nusina shime kanga moshu wa shatu kujira yari
3: Oshikwe.
2: Mianga so hingiro wa shiru jiku kwa njira ro wa shiru. Please, be honest with me.
3: Mungwa, muka hawi kura erere po?
2: Na mungwa shimo to kushita na uri jiku kwa tani ina lai really complicated.
3: Mie shiwa kushama nehe mape ayakana.
2: Ayakana? Hondi mungwa ayakana?
3: Muka hawi njira rikusha wakana. Mie waro hiku pochire.
2: Amemba ke yusha wa wala rapa ne wala repo na mukala no le ngana minjira ile dina ewe kurale ru
3: mama uwa uri ni mare ro namba uri
2: namba na rara vi pona mukala na jikopa
3: pamundo anje no amemba hitire mbo kunyitha kusha mei kuye kusha tukahani ke nje stone injina apo yengwe nje seju sere uri ri apeka karambi na mbi arumbi
2: namba no kambo uri anje ri no
3: pamundo anje mishwa sha kono itavere pofia kusha please ari kana nje fira mbeshwa sha mbalo ngire shinene uri ri kana yaronda ndi anje
2: bana wara ochoza mokungira rapo
3: papo padi umbare dilo ngano story njambi yana yesha hi utire piuri
2: lo rum kana neva kura yeru
3: ubari membo marero na neri
2: osabi je ikopa
3: tara kura mbi yaro ke putije ime na mutu menje hapa matwe kungira ngano story ni komunda
2: ah thewe nayo thewe nayo
4: tide nauri
0: are e tshwareng yala galo botsadi
4: matuduno ko hepuriwa o ka udeuke moemba
0: re sa tswa go amogela dikgang tse di sa siamang foneva
4: porobele bo matuka thwa tate mbo puthwa umbiro meya o shakonga ndisiro yo kereka makulu kwa kabali wonyo ka mukoto
0: lefelo ko ra go bolokang ra rona teng e ka tsamaiso ya kereke go ne go ile go gasiwa metsi ya nong gato go fitlhetsweno ga moteng
4: mambano shi matunyingire o tate beke tubatero ku isa monyoka ndi mukoto
0: yaanong re kopa borre gore ba ithaope re go ntsha noga e mo teng
4: danke
0: re a leboga
5: lesenakwa memba urwa sengwe nambe kwa gamaba bidi kwa tendanina

Utlwatlhe mošwa mo kgotlheng, utlwatlhe moreetsi jaaka ke tobetsa go utlwala kgakala. Melodi ona o go tsamaisa dingwaga, malatsi, dikgwedi nyana o tla santse o tshela. O emetse leina la gago le bidiwa le wena mo di-interview-ing. Mo ditirong leina la gago le bidiwa gote nnyaa re batla se ba mangwe e le ene yo o tla re etelang pele. Leina la gago le tla bidiwa mo dibankeng, madi a na a tshwanetse se ba mangwe. Leina la gago le tla bidiwa, tsala ya me o se ke wa ngongorega, o se ke wa nyema mooko wa re ke hela bo se ba mangwe. Gongwe wa bo heta le wena o itsenya mo dikganyeng tse dingwe tse e le gore di tla go bakela mathata jaaka bo ditoronko, jaaka bo ditsheko le jalo le jalo. Nnyaa, o iketle gobane leina la gagwe, waiting for your name to be called. Emela nako ya leina la gago le bidiwa. Leina la gago ga kere le kwadilwe, leina la gago ga kere le teng gongwe gongwe, gobane mo Bibeleng e re balang, ga ke tsenye kereke, ke go rotloetsa ka phekwane tsatsi ya gompieno gore emela leina la gago le bidiwa, gobane Bibele re balang e re ruta gone gore o re itse re santse re le mo popelong. Jaanong o tla lebala jang leina la gago gore le yone gantla le bidiwa, sentse o itlhaganela, mme le gone go letela leina la gago gore tewe go tewa gone gore o robale ke ore o dulela ko merakeng kapa kae hela o sekoa. Tswelela o tshele, tswelela o bate tiro, tswelela o bate mme o sekoa ina kgatelelo ya gore ke ka ntlha yang e le nna hela. Gobane nako ya gago le yone ye itla, tletsala ya me. Mošwa mo kgotleng ke yone pheko ya letsatsi, le gore tlhe re feta jalo a re tla re tseye pina re ya go tsaya dikgang tsa rona mo tsatsing la gompieno.